0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standedede bro kaya mama yama sana tresem ne se every be na yesure chemo any friend for me no be body cheno amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se se ni amu ji die

0: Awurade wi asini bibia ti pa me. Wi asini bibia ti pa me. O wa ni ma ba bo ni na. E wa ni ma pura pa ni bo ni na so. E wa ni so go bo wa. E wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

sentrenia na oyo onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ah ba standede de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutia musa ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amo bua ne se ha ni owure